ikọni ile oche olede bene yenche abojuto abo omo ilu ye anpe ni abpc loyi ewu omi yale ailu olede bene pelu omi ye lo loke gege ba ailu pupo nle bene ile oche yenche abojuto abo omo ilu ye anpe ni abpc pe gbogbo omo ilu ko wa ni itaji an ko si tele ilane abo lati dene adanu emi ati lati di ewuye o wa lipa omi yale kubo omi yale ya ko je ewu laku o le fa ipo mi jamba owo ile oba nkan ni wa baje abi ko pe aise lo mbi gbogbo lati a idoti omi fun abo mi ati ti onemi o ile oke abpc npe yin lati tele ilane ye won yon e mo la omi yo ti kon koja abi bi omi ti yawo abi oneye ipa omi lagba pupo bete pe omi ne ko jina pupo labi ko ne le ewu laku e mo la ipa do koja labi oneye omi ti gba lo o bo te je pe oneye en gba lojojumo fi lo loko labi loja ni omi ne le lagba labi ko jina ju ba e fi o lo e mo jo omo labi agbalagba ko sun le apo labi nle nle e ko briki jo labi egi idai labi egi pebele onjo on ko fi sun bi omi ti be ti ga loke labo ti nwole e ji gbogbo ona wa nle o e si lo lese kese laiye abo daju fi e mo du omi ne ko po ntene e mo jo omo ko chai lomi agba labi lipa omi labi leti pado e mo mo omi ye o ya wole labi omi ye e so fo ni idoti leti konu e pupo e mo gbe nle ye ko le agbon mi abi ile ye ka be ti ami pe o lewu lati gbe nu e e da gbogbo gbogbo owe mi yo che pataki on gege ba owe danimo owe leukion owe lewe labi owe mi yo che pataki fi on ka fi ona apo kenye omi ko le wo e toju ile ken bi oga die bi ele ko en ba ewe adie malu won lo bi omi tin ga loke pupo e se toju nken ni mi o pataki bai ewe yen mi onje ati elo ne wi on ke da one mana mana du o nle ye omi ti gba on bo ke le dene ewu une fa win no li lo bi bo win bi omi ti lo loke ba omi ti gba patapata on oko oju omi yo gba ati awon luke ni ke lo be ke wa oko mi ye ko ni eran ni yo ni eran ni labi ye ki ye le wo e gboro wo to ko pe pe ye ki jo omi ko mu one bi one tubu ilomi e ma wa oko mi ye ona ti wa na ju iyeye oye ko gbe lo ke ti tele ilane ye atuko ati oludayon so fin leyin ojo e ma mo omi loko labi omi odo ye nje be ti fo ni agba ti wo omi ti lo loke lai se omi ne chaju e ke ayewo finifin aogin abi oke ile wi ke ko inu ile e ti gbogbo alaye fun aladugbo won on pataki oni ngbe on luke labi ye on jine si oni odie e ko idoti ko lifo ati ipa omi ye o wa legbe ile wi ati oko mi on ba omi ko le aye ke ko ja dada e fi tan ke loke bi oga die owo die ko wa nu we o ti pataki on toshi ichane abi bi eni radi oni pilka e ko wa nu e pe ti pe omi ti lo loke koja o ti hun ile o labi ohun oni ejo ngbe on lewu e mo ti kenken ye kan ton fi wewu kon koya koya ke ko laye gbe be ke da po mo idile ye ngba ona wa lewu on lalejo abi ke lo laye ola abo ye oludayon ko fi foyin luwaju ewu omi yale isesi wa kenken se pataki ile o je ile benin ye nse abojuto abo omo ilu on pe gbogbo eyan omo ilu lati wa ni itaji lati gbe igbese ye ko ni ko in lewu ati lati tele ilane yan lakale on ke le fi da abubo awin ati gbogbo onewi on lapapo nuna idene iyen lowo ati isesi dada ale di ewu kubo kati gba opo emi la bi e wa nojo labi eni lo iyen lowo lo fe e pe 118 ikede ti lati ojule che ile benin ye nche abo omo inu ba npe ni

o balẹ le mi omo yaburo iyan re mo mu asinju mo fi nki gbogbo awo omo e karo ejire jake ijale igbogbo ile agbaye patapata pe aku jijire oko ijoba onisa eni kokan wa lese adele bare arina kore atajire fun gbogbo awon loja ni ojo iteni ojo ini tin sojo aje ogunjo ninu osu keje odun tamo si osu agemo odun 2024 mo kin pe ku dede wo yi e wa ba wa lo lori awon ilana akole awon iroyin to nlo lati inu iwe awon iroyin la o si wa koko bere pelu iwe iroyin le latamo si fraternite to ba salaye pe eni ti ki nku to si nsumu awon ara ilu eni wa won bi lo tamo si wa dai tin gba ade iwe iroyin kan se alaye lori eto ifawale abi iyawo ni agbegbe ile iyawo tamo si sepec won ti fi si ona tita iwe iroyin kan se alaye lori idarapo ilu kutonu pelu akra lori eto ile ise aso iyen ja si pe eto ohututu tin fara re ha gege bi eto ifawale ti le bene ni awon gbegbele iwe royin tamo si quotidien le meilleur ona wa salaye lori pe ki a ma ba to ni eba awon orititi ijoba ni ilu kutonu se awon ara ilu ti ni awon igbese miran ni bi laje ibere iwe royin yo iwe royin tamo si la nation ohun wa salaye

si dola ni ile yawo ile agbaye ta mo si bank mondial ti fun wa bi a ba si wa lo lori iwe royin ta mo si japata ohun wa si alaye lori asi dabobo ni bi wo ko nla ta mo si bisti legba oli arokazo ni jija arabiri ka to ntaja nibe awon alonlogba lo di mo bi a ba si wa lo lori iwe royin ta mo si labusol ohun wa si alaye lori ifarapamo igbimo idari ilu paraku ni ilu na ti tengu to je pe ohun ni gbogbo apatapata ni won lo lo nibe ti eyi tin pe yi keke lari awon eniyan iwe royin kan se alaye

Ana siara mere bisibu monong gupane gibu bin dosa ye inuami ni maka monong gupane dirige ka winsa wara ka biasa ko saki sako ngondo bu menari bira magiawa nakia su daker wesia besem sakiti samagisomi ni igasa ubana yingari ye sako ko bane winun kuwa anuntubu winun kuwa atubu kankam mawu o komarukwa mane ku wiabara mayarue yenso aso wa ndeme besen sakini nura dona so sa dakari wesia e wo birim barani be bamo ma delegé soku sia mine ona safagi di dodoka igasa monon pe pane wahara e ba mo men saka nyansara beba sokuma mu mini babenu ke sankrano bani tusiamo ba sonsima soaye ya sankire monowo bitani ni ba monopa brubatere sankite sara ko kature bana benu ke sankrano bana ni tusiye yenso aso wa na pe mamini ka ne so be su dakar wesia be sen sankite so monon gbopa ne derege e ma suka wa me debura kunda abubakari ka wesa ko sanki yewe ni unne witona ka win sawara turoba na sawara wi mama wi suko me alagbe jima ka winti sako sanki be yure pro bako mam dari wisi dodoka isako komi mena ni miwa ika manswadaki e aradio tigawiyo paika sakite swadaki kanen swabu betonu iririe mena ni e kukariko pa e mam sakite no wa sere tuka te no turi yensoni nasiara natobra genge menende ka sapiko nakombe soruma sude dakar wesia sakite swaso mena ni e dosa no piko basude dakar wesia sankitim bira gyan.

0: na kombe sorse na demi na narai ge gerun turwa turendi be yure basina bakpa delege monong be pane gi baso comme de burakunda abu baka kawete
1: oh
0: pisal anayino yino ka bandu ya na siara ya ka ngi gnu dir ma be sen sukru wo men fraten te fem so
1: na su ko
0: tobri toni risini we baso comme alagbe juma winti sina pa mini sanu sanu sa ko ka san kilo da alagbe juma anayino
2: la la fie fesal
0: ire tro bani
2: ka gusun sira
0: e ka ko kare
2: o be ma ko son
0: o gusun son so
2: to ami ami
0: ya wara mero bisibo e ne so be ibe ire ibe mpa wori ngaram baro mu me sakitini ako danduke demi na bayino sia sa turendi bram gya sa ko dakar wesia yesa besem wo beri yem bitani ni bi samo yem garia sa koko ben wo bera mini sara yen sanki mukwa ma baben nu ku sankran bani tusia be bara ma sokume radio mini bo so ay ngari gere baduma ano monon so ay yakari be monon so ay akwa e mwe banku non so abure banku non so abure akwa e mwe banku won pukuru mwe banku won ya monu mwari demi so ay sankira bo yanene yara abukro bo bawiri mo to wiri gison toro sa dabaru no mo dabaru sama no moni ya sakane menani bane guso noa gurado demi sanwa me para kumaro gini meru o winda karwesia monom swai biragia inwolo nene wina su saki degi anwa gison toro wi baikwa za sanangandi uri sanoma meru o alikori boko swai wi nsubruko to ngiri gema
1: to fisal sasiara
0: yawa
1: dina nkatori sugu son siara wi sum bwa do ka
0: ami
1: mi sarangan sarana remini no yeye sa besen umbara nungari kwa
0: meme
1: umbara ningari so so angari kwa amma so ay ngari mera gema e so ay ngari kum sa mon non tombu ton angari
0: kage
1: ya mira ya délégué tour 1 délégué tour 2 délégué tour 3 tour 4 tour 5 c'est 4 tour 6 pour peut pour ça soyen garim
0: ta game
1: demia ma tourum pour bere gibu tourum na loasi katon kro pour de ba soyen garim
0: nieme
1: ça yen gari soa
0: oh
1: c'est coco d'afu ka ben si ya dima na si ya to bro gina to to
0: ya ma si ya no mo
1: na si ya to bro domi mais non haka wi dema mie ora sun no we ya sun no au pa mie ora ma ka be sem ba meru dawi
0: dawi
1: yo ka ba meru dawa we ba meru ko gintete ko win so man kunam be msa ka usu ma ko sina son wo no bu yiba ka wi ba nu sin
0: oh
1: yen so man dari mo mie ba meru ka hun la baru dora yi na wa
0: ka gim
1: la baru dora yi ri
0: ye yi ri
1: be sem bu ko be hen so ay bu ko yi so me bu ko
0: yi oh bu ko so ay so me
1: bu ko yi so me
0: hmm
1: we so aye nwuri ya za protoko su ya protoko bere gibu da monon din kana turun kana paraku do mi amono mera so pe rugia paraku nguge ka da kure gerami
0: meme
1: migia mate paraku gira gira wi ka gbe do kuru ka de mabira aye
0: bi aye wiyo
1: wuru kisi ntie na no aka gbe da n se so anwa
0: se so anwa
1: aka bi akwa gboro iya kaka yera ma se so anwa
0: ma ye po ngbe wi ka idi no para ka bo ka imbukata
1: awa don yen gollo abu kurabun ti ba wami monno abura wami aburun ti tara tara ibu amen ka wene
0: meme
1: so aye yaram bi pitani san pitani ta binu wami so aye abi mo
0: hmm
1: manna on wene su gina tombe prosi ti ara de bi ba yin tabu kwa nda de lege be ndin kana dro to konun kana se amigi an kana se ba meru mindi wiye no kia
0: meme
1: ore ne ko fun so aye so wa ya wene su be si ara me
0: ya wa
1: lu ku do ba yesu san gi so
0: toto
1: hmm
0: nuku do baka bu ye be sanwe yawa mena de bi be bora nyemi na ma siri mi ya abukro bu ka bi bara re so ai si kuro mi be kuro bora nyemi ami no mo te za ba yi no to na kongura ma jima wen bira ga una sa sa wara wa a dirge de la mo so ma do do kai ba mo mo no so ya ka wi so ado to gison toru wonenti e dirge bada bada baro no ma baka be nwuma mo no so ya e nu o me ama nu ku o me jima
2: to je ma fisa ga gina tu na be radio flaten ti to bro
0: ya wa
2: be ga ba do ma be se no bo
0: o
2: go so so wi so ada si
0: ami ya rabbi
2: je ba an si o mindi vraiment nem bora e me to
0: ya wa
2: e dirbe baka ba labare nwuma a o Sarum Barak Yeme Yamiso
0: Kage.
2: Wala Sierra Kakukari, Besan Wundo Tokosu, Delegate Big Puru, Sea Bakuru, Nda Ba Mel Puru, Wala Gisonto and Gudon, the Bag Gisonto by no mono. Say, how can you Saturn Bakajimo,
0: Kage,
2: Kalaba, Durai, Mamma Yasumbra Emetu. Passe, soye, never cause you a small tsunami. Yea, Mansun, my domicile, you know, by the way you are. Mala ye nuwe kere butona.
0: Oh, akuri. Eh, yang mobu kere bako yewe wa.
2: Ah, wako yewe wa.
0: Boko kanye ni nabu suwe wa.
2: Maa, mwako nabu suwe wa. Pabu nintori bere bere. Ye, mande di awo. Mwe na tun, kage, tasun saka sara se. Ha, mama ye mbanda huko kere. Ye, brema, sunuge so sasiera to.
0: Akika.
2: Sa, ba meyo kanamu kawin siya baka.

0: fini wo kan toro ami to ina kom bikaye te sa sombute baki en wo komi so ayin sombute bako komi no ama a kanamu buka sombute ko sina tonun ka wa ka tuma wo son kiriki ba komi ni sombura minite tako ka sun sanangawa ba wara un sara ma mandi ko tuma wo meru win sombute ko si ami un te ko ye son de gese ko u te ko wa basi ara pata sanan gawa tu te toto me ila kanamu
1: so ya wanto fesale
0: nam
1: ina kanamu me son te mberagia gina dabo soye be hangina mere be son poni poni nu kosi kiryo ba ti saka usi ma haka we menin wale sa kwa haka tuma meni
0: kake
1: awa ka yo de wi gbe do bu ni ba wi son ko je de tratewa ba manki anke ka dua yan ko ada ya mindi huma akunti bunora
0: kake
1: yan ko ro no yesa kanamu no bae wo sun ken so a emberagia poni bu sun poni son wa ba wo so a ya hun sosi ba bu wure ba bu so a kera ba bu nyani ba ka nyani na
0: ba
1: yewe de men ka wele ya gunia paso ba wo sun ku a me sun awo ba an si wa kan nan nuni no an ka do
0: akoyo ma nuni me kwa da je wa je wa so a sanu nga soro ko
1: eh bi ere
0: yiti ba wa
1: te yeso aka wa mi so so a yan yeso an te da mi na aka monotri ka ko bi jira ko wa le yeso ba ma su yoku ade mesu na tamam ba ka meditate na mba ka tu ma miniso de ya dia tomba wala nu momo ba lu ko to jiro kanu ga ya na banko ka ton soa buka balo soa buka na u maro to te ma de wala ya soa ye nwa bu seira no hakka na mo bu su ye wa bu ye bu son ge ko ko ni tori bera mi ni ko simu de ni tori bera bi sa lu ntia dia ni me mu soa ye
0: ni si mi min soa mi ko nde me tamaya ya mi amura wori ono
1: mi amura wori don me sakana me bu suye yi wa bu son yeburu ko sakana ngu son me pisia
0: awi
1: sawara ba sanu bu ka kwibu ka sun son te kwa
0: ya wera de ke na kongra ma wan biraga to gison toro wiri ibaduma imo yewe babe yi no wa to wiri ira momi no soye son bi ti ay demi yesun nene ye gari ya sama ka sina mini to wahara nikani iranda no mu wene akwa ma sunni yawasi o pi ko mi demi na no mini ganso anda no mu abama so abura banin pokoro mamwari yewe so ayin son so na na wo wori nin kora bora na ini ko gege aton ngwe ne akpa ma mere bisibe ye wasi opi ko kwaba tuoka gem wahara ni ka no mo demi gaba ko ni an waro ye nso meru e kawisi aba no ti asan wa baga tege ye nso na baka be ya mi besem bala ta man be girke de ama ne ngwe ne ama ye inti mere bisibe wasi ko tuma kanka ma wo o wiri yi mo mi wiri yi idobudo na
2: ke ma fisal na mera le fe so e mira dia dina nkwa nka wura o mi bo ye nu ti na ka gari mo mi
0: ya mera
2: ya dira na nye mahuma kunka siya ka me Fabrice na
0: yewa
2: domi tondromi tondrorun koma bakibuku
0: kage
2: tondrorun koma bakibuku domi mo yeye me siya siya badona
0: meme
2: sa yembo seru nori
0: meme
2: nchina isa nuwa mini bese sa kana yi ni gusun ke mo ubi pwando uke
0: ami ya harabi
2: kom leshe uki ya me yebo kunka bese ngusu somu
0: ami ya
2: harabi winu mpare ara wikane wa
0: meme
2: an wikana me mo bwado ye ora danwa ka be nori
0: meme
2: amera so a embera gia
0: o
2: ke ma bitani ni nwa mi so a en sankiro bitani ni gapi
0: to asu ni si o piko
2: so a en sankiro ya san sabu masimo so so oro ngura boko ko nu en pokoru mo ari fala
0: ba so so
2: bara tombu en pokoru mo ari so a en sankira bu ya san sabu tonu ngwe lokotoro di tonu mbaro akase mamo nondi akana turun lokotoro di ron kume antuma turun lokotoro di rindi bupandere ado marogia
0: usunu so
2: yara pi ko sabu gabu munde bia to sunu mino bunu wen pokor mari so aye santiro ye sabu pa tombu munde bia so aye santiro ye
0: sabu
2: so ko pi sunne maybe ba nyanwa gero kuwe
0: ba nyanwa gero ko ha
2: baka so a en sombu wa mi wo tirage yo ebe san abuye kure
0: meme
2: maybe ko won won nu buka iku o nyanwa gero le
0: toto nyanwa
2: so a en san kilo buya kon san sa bu be metri be ko se buda obi bu ke o son si buka turimi wala wa ke o bira gia du ko kon ga da bi ya bu ko
0: kagem
2: ye san so a en san kilo buya san sa bu ye ha won ye ru bira gia ya dira ton dabru mi gisan kira ka fuka moyeru domi so akun wa so akun wa

ka nomoro borong wo e bora khar bor khu chenar khusba man nokui ko gunun e foyon to nokul peiga no ka di wakcho to nokin lakri ti no i radio fraten ke 87.5 da kan de gwe ina khame jano kul paise hu in ko gunun na tene na sara giru rubin kan no waranka kin idu andu iente amun gibru waranka ga mi pe ko gunun na baro kai ba jano se mun bongo wokan kwe giro amun bak na sara giru rubin kan no waranka kin ni du feri wan wan yo gbe wan wan ka ba me te win e atila zin ko ta ko zan wa tene o susu ba rulebe de notuna bakun win na sara giru rubin kan no waranka kin ni du amun laba amun labar go ne ka iba jano se tam tam le woni ndoni dum de boron na gbe den deni a kibono a turuyono na tatau ne uzaya yu nkinka agari noru kene fono boro kimbana sadi ansinti gwele abeni ukweneni anaki noru berifo kimbana anima wakatiyo imbe lingu baye zaya teo fato zonyo nyono boroba bana unko maruka gwele ifo ya kisabu yu nye manaruka rukusuma anu anuka kiron kweko gune zaya ga labarika no naruka sabu kanki ima azanose tamma tamma le woni ndoni inkireton tonu kwene independence win gingari bene abon ta uza nasara kuna za nasara yo kamena amun donya wan wan yo dom denki premio yo ka insa insa yo gingari yo bine yo no hanu ina kimbara alma nyago za giri to tuma mansa yun paro kuna ne win ganna zibno kuna de ya jif lady sinka atea kuton non kinke san me kulpaite makadi awga nyeno zama to tuma kindia meta un sene ko ko barayo mete arko suyo kaimani na meki no kanza imamo ima bonza no se tamma tamma e woni ndoni in yenzo ka kiru mbara suwa baburum yin gonu ko hono ine kamyo bi ku mo be gonu kan sira nyi wi gbara be ri ne woni nyi ngisi ifo ganna bi ay mamo gun na mefo zan wi boro na ruka wi ar boro yo amu labar gone ka ibaza no se tamma tamma de okti aka kini into ini feo ka igonu ko ki karifu ibe manga kwara kunero ususu ba lele foka agonu ko blanga gurizau ka akwe kanna niya inarkwesa waka ba hundifona unu kifo ya kisabu abon labari gune ka ibaza nose tamma tamma jokti ya kaki labari fa wanyo gune ke alfata nko abaza nose krisyan nino kamena ino kuma na agindi zo troko naruka numoro borun kin kante fo yon tono ulpeiga ze kaina kino sey mu labar gindo kuna labar sintika iba ko na no se yino giro mu back na sara giro rubin kan na waran ka kinido ke bu hinzi u grasa rika mpe mu inferi wan wan yo gbe ka ba me te ka u kin na relevé de note back wini na sara giro rubin kan na waran ka kinido mu sintiko zemini se zawa teneo ka so na batrui handu yinteo amun gibiri waran kana ya zama tutuma ka in radio fratente in yin manina binayo na ko ko buron kuna mun afose sade de ka fo gonu ko binayo kiba afo mba ka ga rikirun bon ko kan mun tilawi tan yin gonu ko ki boga gasa de adon tea da adon na gwetene kan me abo abo gonu ko kan do ba ki kuna yin go man sanu ka ita sena kini nuka na gbete na ne bina na gbete ne kuna adun da don ton ton kene ya abadu bak la saboka mun afu ko ko gun sa de de ka fo gun ko la sabu ti afu ki run gun ka ndu ka bine ndu bak de ni baka ga ri daraya ka imamadu ngai ta ya kene do mi de ndu daraya fo ka daraya ka mutamaru de ndu zakari de ni har ku suwan wan yo nke bu do kan metema ko gun kan baten sai ka wuki na busu do kan mena ne zaya afoka kirum dubinenin ki la nyo binaye ka mun de nyo ku investedo kam nyo ba ki uno narukate mako na gayo kan bar nyo ga naru fosi kan nyo babana de ya gayo narukara kan wan wan yo ka kwe ko gonu kuman si do kam meno nyo ba gabino ina dia foma ki ah e de ka de du bako da de ku famasi mun ki mun hinin yano abate on sosuba lise matiyo buke yano woka kiro mkwe bak ba me mani na yangon ku nye ba me kwe kuga wun atestasyon ta bak na sarangiru dobin kan na waranka kin idu wun igon ku wane woka kiro aton kame ikwe man na ambarika ten kulpe se za wokan du naruka wokan zam woka bine nzan sur naruka imani ikwe man na kulpe bine ga woka bine nduni leya ikwe kira nyeno ono sako ba amine kin nono wako ba inki ekaba me lui pemana inkai kulpai enfin la barikere ibenin na arana
la barca iba kwe na anose nyeno kame bete rio mwen de ngu nakoma nsamu ba nkoma kwe fadin deni chebo ono turuyo no turuyo banna baka agadi igu ba kwe de tato mwen alhamarino ambana de ya noruka konya noruka koba bebaba na mansa idi bitu tuma mwen patron yo na noru tonton banna kadum imaka sene dinna foto zonfono baka agari foto zonfodi ato amomba nko mahinika gwe wan wan yode ndenina almamansa za foto zonhinka na we kokwe foto zonza fo mon tekeya nyano mbaba na dingo ba nko magwe fo dindin to inkere ha ifo ya kisabu dum ngo ba nko magwe dindin dim bana da banyano foto zonhinya mansa wo kwali foto zonza na banna ifo ya kisabu inu ni man naruka patron wan wan yo marigante kwen naruka patron di ka kirungu kula naruka ya zayi wun igwera wun harku sukanga ke Edmond Montero nye ina hato ifo ya kisabu nga gunu kutibu ka kimi hukuna de ibaza de ngu nako nye ngu bangbe dendeni dum de gbe di koba dendeni de na norba nakabeni liberasyon sa de ya norukan kingdom na kamba ki apranti makana kulpai mbe riba mungu ni dokam hanu hine he tutuma yenu mbadu mango te soki bo ndebe da beni kifu anu liberasyon a beni yon tila da ota anu yali na kwa siyo na yan na babi o kamba kuman na kwa siyo na zama kamba kanindi ni patron mbadu mbon almamansa gomna sige kahonyo se ndihia zandeba kode ndi norukan dukata abon nyena abara unu nyedi abara unu yeyin sabuwa na nuntu tuma kamegbe ningo banko madendeni noruka nki magisini amutu afona ayinkante Edmond Montero agonu koki woka honkuna sonde de formation wano naruka kiebu kuka kiebu hinzio alalikbe hinzio nkinkwe makimansa de borogo ba kiebu dendeni de mine turu dendeni de mine tatawo dendeni kiebu ugono kamba kwe saa kiebu idoa kame fotozongu fotozon taki fotozon inza nabana fotozon aba nyeno mbaba na unko maduka ya zaate sari dee mbeni beri mbon kani nankiba sima kimaka sari te sari di kambaka uka kilu mbara patron yudo kibu odono turu yudono tata odono nsenu kinkudi yetite uka na fotozongu fotozon taki fotozon inza nabana ta ngani ndono mbaka kilu mpatron yudo sari makitoa aku alali kibu godi di mne santro maki nyo gbe nzi odi basta ite style bon den kani sai de gbe sinti nyo ma dia tutuma kan nan ki ban haita otu tuma ko ko gonu de tutuma nan ware sai mari ndu ka bana ya no tutuma no bana ya nyi gon kaman sa style ne ro kan me nyi patron odi ita ita nyi no patron bon di a de ke bu ro kan me gon ko no ru zakota sai nyo ya kin ka ka ko ne sai nyo ma ya kan ki ba ka mon nan ki ba yon kan me haita otu tuma ko ko gonu ifaga na nyo bonso ba nyo wingbe inzeo dengo ba mako dendeni awin kibayo nwin noronso tonton meri sabu gana no patron tutuma bon wonu kwe zaya tonton lea Edmond Montero agonu kwa kiboka ba awin ifayi no ayima harukusu wano wano ma lakari kisayi mabe mete mbainika te lakari kano mate ambisaya sayi mabe mete ka kori mbainika kwe dendeni sada mbara soki mojine kuyo mainika te la barika le bon nuka iba gobuziri no seno la barika iba kwina no se yeno de independence da mun gingari da na bon dangte bene bon a bon bon tayuna za na saroga na sara giri dufo na zon iga na wedo awon du iya kunte awon gibrisinte yo kina premier août 1960 yeno bene ana bon ta za na saro kamega le sa di kolu kiten aima rao bine yeyo benenzo makinki ba awun gingar kan kin wa kawo kin independence awun gingar de mena premier wutu awun gingar de dum a de wakati na bon dante za andu fo insane sayogo inyogo e oka ima kulpa imate alma za in ganna kwa zeyo za kere aka maka gare o kulpa isafu nki a makiani gina nyego awun kiani yo ikparo kuna nye kutonu nyimwe makadia oga ni ndono nkinge ya kulpa imargu kate lia nyego mansa zama tutuma imani nanda nyego nuku kivuka a
independance wun gingari don don wun zeka ikin gingari di wa bina yona akwai ko barayo da iba zaman sa ibabe imurana suma ka baranna ibara kawki na tembi kala kuna do wun har kusuna akito de iba zakasi man independence wun gingari nyo watiyo ka gan kin gingari di wa independence wun gingari na de akina ndufo de mina bisaya de independence wun wakati di manikite para tutuma king insai insano insai ubanna saadi mayaka guna inwi nganna zimino un prefeo za mwin harko suma don di nobi baruna kalbori afono nye atakura na donga afono saadi inza muno na kufu afono atlantik naruka litoral afono wimi aba ayakwe kwe barayu akulpay de aka abara safu safu ya sabu sabu di ka abara ya bono jingari di nkinka mwa chef liyo di kulpaini saadi jingari di mwa ya prefeo kirum alma za inganna kwe Patrice Talon aka nya di ka a ahima jingari di awun mwa yu unhara karaka wanu wanu yu makiani nye gwenkiani nye duka makadi ya doka me televizyon doka meno i king heza ya kallo bina yu na kwe kubara alma yu gunu kwa mwale za ya kado abara kakparo kuna bile mo chef liyo do kame prefo kin kulenar kaya zaya ni na abate mayaka ayitikite sari zama tutuno kindia liba za dum denke independence wungingari maki a uka kiru mbara gananzi u kangu huna yu ikparo kuna dikwara kudo kame no dibile maki benenzi u kangu nuko hunu bine ganna kuna nyo yaba seserea majia maki a nyo bini maki togo burunka ngon bine gana kuna nyo ya bakaya sahi ba me majia dembi maki no dia wali inu nyenzi uka ngon nijia doa kame mwini gbera nyo yuba magana kite ya aba maki soza wo safu sinte burunna majia maki o wo soza wo safu inkante burunna majia maki a wali kere polisi wo ya aba gana kite maki a no dia wali sozi civil doa kame na aba maki a wadi bazi mi yoya ba ya bitia maki o wadi kame gweteriona maki o wadi wakabo gana yibu weona aba ya nkinka za safu safu sari ba me maji ya independence mwingi nga metega dunia gonu kutena bine yogo yodago haru yogo sabu yogo ya nyego akulpa ibini nyogo gonu kumare dabate dondo mwinka ekazan sika independence mwingi nga ndonkinka mwa atama inya narukai babio na iberu zama tutuma bi ekai gonu kukiko labari kire bon nukai babu ziri no sena labari kwenye kai babu ina no sena nyeno suwa baburum kangonu kuhunu ine kameo kandi kire nye na kumobi kanya mwini gbera biri bine na agisi bi ala adika suwa nabatula ndu iye nteho angun gibri warankaka afwasi le angun labari nukai babu ina ungu ziri no sena ya alfata nukai yakina no sena ziri unyo kulpai krisian Nyana na kameda, nino kama na agindi, nikire saki suba, bye bye.